0: Gaet's Best Music.
1: Paramila ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ako si Mark, isang fitness enthusiast at bahagi ng aking workout routine, ang Best Cafe Green. Nakakatulong itong suportahan ng aking active lifestyle, kaya mas ganado akong mag-workout at mag-ensayo araw-araw at mas consistent sa pag-ehersisyo. Para sa mga gustong magkaroon ng mas active na lifestyle, subuka lang Best Cafe Green.
1: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parato na, healthy pa. Mabibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar. You're listening to OK Sunday on OK FM. OK!

0: OKFM 98.5
1: OKFM
0: Daet's Best Music
1: OKFM.
2: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
3: Ako si Linda, isang nanay. Mula nang pinainom ko ng Best Cafe Green ang mga anak ko, pansin ko na masigla silang pumapasok sa eskwela at ako tuloy lang sa mga gawain bahay. Kaya Best Cafe Green ang kape ng aking pamilya. Kayo din!
2: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Marado na, healthy pa.
4: Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
5: Alam mo ba na maraming scientific studies ang nagsasabing ang ugat ng lahat ng sakit ay kakulangan ng mineral sa katawan? Alam mo ba na maraming clinical researches ang nagpahayag na kapag kulang ka sa minerals ay maaring maging abnormal ang iyong cells na pagbubula ng maraming malalang sakit? Best Caps Food Supplement. Nagtataglay na mga purong minerals na kailangan ng iyong katawan araw-araw na makakatulong maiwasan ang mga sakit tulad ng high blood pressure, diabetes, kidney at liver problems, arthritis, cancer at marami pang iba. Best Caps Food Supplement. Kakaiba ito dahil piling-pili ang mga taglay nitong minerals tulad ng silica, magnesium, manganese, potassium, iron, iodine, copper, zinc at iba pa. Safe gamitin dahil all natural ang minerals nito. 17 pesos and 50 centavos lang ang SRP. Aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga butika sa inyong lugar.
6: For booking and ordering, please call or text 0918-592-9854 and 0936-922-4134.
7: Sa mga taong sobrang pagod pag-uwi ng bahay,
8: Q-Sai Massage Oil.
7: Sa mga manlalaro at nag-e-exercise na sobrang nabalat ang muscles,
8: Q-Sai Massage Oil.
7: Sa mga kailangang magpuyat at mag-overtime,
8: Q-Sai Massage Oil.
7: Sa mga gustong mag-relax, mawala ang stress at humimbing ang tulog,
8: Q-Sai Massage Oil.
7: Sa mga mister na gustong imasahe si misis at sa mga misis na gustong imasahe si mister mula ulo hanggang paa,
8: Q-Sai Massage Oil.
7: Pinahusay ng purong katas ng grape seed, luya at sili. Tamang-tama ang init kaya hindi masakit sa balat. Tulong para gumanda ang blood circulation at matanggal ang sakit ng katawan. Amoy pa lang, panalo na. Sa bawat masahe at haplos sa balat, ginhawa ang matatanggap,
8: Q-Sai. Napakahusay.
4: Aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga supermarkets at butika.
9: Hello po! Ano pong radio station ang pinakikinggan ninyo?
10: Okay nga ni!
11: Daet's Best Music. OKFM.
12: OKFM.
1: OKFM.
13: Okay ka! The best ka!
0: You're listening to OK Sunday on OKFM.

0: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
1: Ako po si Mary Joy, isang professional teacher. Maghapon sa eskwela kasama ang mga estudyante ko. Kaya dapat may lakas ang aking katawan at isipan para maitaguyod ko ang tamang kaalaman sa pagtuturo sa kanila. Buti na lang, meron akong katuwang. Ito ang Best Cafe Green.
0: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Barato na ang healthy bag. Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
2: Hello po! Ano pong radio station ang pinakikinggan ninyo?
3: Okay nga ni!
4: That's best music. Okay FM.
5: Okay FM.
6: Okay FM.
7: Okay ka! The best ka!

0: init!
1: Patata!
2: Mommy, tubig na naman baon ko sa school?
1: Patata!
2: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
1: Patata!
2: Sumubok na nitong bago! Introducing!
1: Patata!
2: Bagong juice drink na dibibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking...
1: Patata!
2: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250ml. Mabibili rin ang batata jelly juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
1: Batata!
2: But wait, there's more! Meron din tayong batata milk drink in vanilla flavor and original. Batata crystal jelly cup, jelly stick, at pudding cup. Grabe si batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap!
1: Batata!
2: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o groceries sa inyong mga lugar at hanapin ang...
1: Batata!
3: Sa okay FM diet, okay ka, the best ka!
4: The new OKFM!

0: playing the best music.
1: Wherever, whenever, everywhere.
0: OK FM 98.5.
1: OK FM.
0: That's number one.
2: You're number one.
0: Number one for best music.
3: Number one. OK FM.
4: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higop, pumahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakalami binipisyong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat, langat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea Salabat Lemonade. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores at sari-sari stores. Kay Luyan tayo! Kay Luyan tayo!

0: your favorite music station. Okay,
1: FM. Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ako po si Mary Joy, isang professional teacher. Maghapon sa eskwela kasama ang mga estudyante ko, kaya dapat may lakas ang aking katawan at isipan para maitaguyod ko ang tamang kaalaman sa pagtuturo sa kanila. Buti na lang, meron akong katuwang. Ito ang Best Cafe Green.
1: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Barato na, healthy ba?
0: Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa iyong lugar.
3: Mga mister, gusto nyo bang laging abot-langit ang ligaya ng inyong misis?
4: Siyempre naman.
3: Mga misis, gusto nyo bang laging malakas at ganado ang inyong mga mister?
5: Wow! Gustong-gusto ko yan!
3: Ipinakikilala, Best Cafe Black! Nagtataglay ng Tongkat Ali, Macaroot at Jensing. Nama ito ay kilala sa buong mundo na malaking tulong upang lalong maging malakas, tigasin at tatagal si mister sa alam nyo na.
4: Honey, maagam patulugin yung mga bata mamaya gabi, ha?
5: Best Cafe Black? Pwede rin sa akin yan dahil hindi kita susukuan.
3: Makakatulong din ang mga sangkap nito para lalong gumanda ang inyong kalusugan at maiwasan ang maraming karamdaman.
4: Healthy na?
5: Pampaligaya pa.
3: Aprobado ng Food and Drugs Administration.
4: Basta may black,
5: may bala.
3: Mabibili sa mga butika at supermarkets.
6: Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee.
7: Also available, Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. 12 pesos lang per sachet.
8: Here's the newest tea for everybody. It's Dr. M's Amazing Tea.
9: Dr. M's Amazing Tea.
8: With the finest and healthy

0: playing the best music.
1: Wherever, whenever, everywhere.
0: OK FM 98.5.
1: OK FM.
0: That's number one.
2: You're number one.
0: Number one for best music.
3: Number one, OK FM.
4: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
5: Ako si Nanette Samonte. Kasama ko sa aking weight management journey ay ang Best Cafe Green. Bukod sa masarap na lasa, may L-carnitine ito na nakakatulong sa pag-convert ng body fat into energy. At nakakapasexy rin pala. Mas inspired akong alagaan ang aking katawan at panatilihin ang healthy habits ko kasabay ang Best Cafe Green.
4: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Para Una, healthy pa.
6: Mabibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
7: Daet's Best Music.
3: 98.5
8: OKFM. OK Ngani!
9: You're listening to OK Sunday on OKFM.
3: OK.

oh, pwede pa ako dyan sa kaliwa, oh. Sige, mix na lang ako kayo dyan. Urum-urum lang ako tayo dyan. Oh, Supernova, Supernova, tatlo na lang.

0: bumika na pesika.
1: Kaibigan, nakakalbo ka na ba? Nalalagas na bang yung buhok? Maaaring dahil yan sa lahi nyo, sa stress o sa pagtanda. Gusto mo bang lumago uli at kumapal ang iyong buhok? Era Hair Regrowth Shampoo. Mayaman sa minerals, coconut and essential moisturizers na nanunot hanggang sa hair roots upang labanan ang pagkalagas at makatulong sa muling pagtubo ng buhok. Era Hair Regrowth Shampoo. Pinapalusog din ng mga sangkap na ito ang alit upang maiwasan o matanggal ang balakubak at gawing mas matibay, maganda at mas malusog ang inyong buhok. Era Hair Regrowth Shampoo. 298 pesos lang ang bawat 200 ml na bote. Kaya di hamak na mas mura kumpara sa ibang hair regrowth shampoo. Era Hair Regrowth Shampoo. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
2: Mga momshi, dapat healthy juice drink ang baon ng iyong anak sa school. Nandito ang Best Juice Brand 10-in-1 plus 1 Powder Drink Mix. Gawing the best ang kanyang inumin na puno ng sustansya dahil sa mga gulay at prutas na sangkap ng Best Juice 10-in-1 plus 1. Gaya ng malunggay, ampalaya, carrot, saluyo, dahon ng sili, talbos ng kamote, mangosin, guayabano, orange at dalandan. Ang isang sachet nito ay litro pack na, kaya pambuong pamilya na. Kinilala ng Golden Globe Awards bilang the best organic herbal juice sa Pilipinas. Sulit sa sarap, sulit sa sustansya.
3: Best Juice Brand 10-in-1 plus 1 Powder Drink Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
4: Hello po! Ano pong radio station ang pinakikinggan ninyo?
5: Okay nga ni!
6: That's Best Music. Okay FM.
7: Okay FM.
8: Okay FM.
9: Okay ka! The best ka!
10: You're listening to OK Sunday on OK FM. Okay.

Horacio Imperata laban sa mga bagyo at siniba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat. Huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtaumo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga.

0: asinhulikan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kam bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin na utob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo. Asinunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan kundi ka mamumuto nama. Susai mo kami minahagad ning kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami ang sa mong mga namumutan asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling paraataman kan sa imong linalang asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli kay Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami.
1: Coming to you live from Remedio Street, Pasig, Indaet, Camarines Norte. This is 98.5 OK FM.
2: Daet's best music.
1: OK FM.
3: OK FM.
1: Playing the best music.
3: Wherever, whenever, everywhere.
4: Gusto ko, OK ka.
5: OK nga ni.
3: OK FM.
1: OK FM. 98.5.
3: Okay,
1: the best music authority.
6: Member KBP.
7: This program is brought to you by Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Mura na, healthy pa.
1: You're listening to OK Sunday on OK FM. OK Sunday is presented to you by Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Mix, formulated with extract of red alingatong, ampalaya, L-carnitine, and sweetened by stevia. Best Cafe, ang pinaka-the best na kape. Mura na, healthy pa. 13 pesos lang per sachet. Mabibili sa mga pharmacy, groceries, and supermarket.

0: That's best music.
1: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ako si Mark, isang fitness enthusiast at bahagi ng aking workout routine ang Best Cafe Green. Nakakatulong itong suportahan ng aking active lifestyle. Kaya mas ganado akong mag-workout at mag-ensayo araw-araw at mas consistent sa pag-ehersisyo. Para sa mga gustong magkaroon ng mas active na lifestyle, subukan lang Best Cafe Green.
1: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Para po na healthy pa. Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
3: Hello po! Ano pong radio station ang pinakikinggan ninyo?
4: Okay nga ni!
5: Daet's best music. Okay FM.
6: Okay FM.
7: Okay FM.
8: Okay ka! The best ka!

0: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luya Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higop, umahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakaraming benepisyong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat na angat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea Salabat. Lemonade. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores at sari-sari stores. Kay Luyan tayo! Kay Luyan tayo!
1: Sa OKFM Diet, okay ka, the best ka!
2: Da-da-yu-yu! OKFM!

0: Diet's best music.
1: 98.5 OKFM.
2: You're listening to OK Sunday on OKFM.

0: Heart to Heart with Maha Blanca.
1: Okay, FM. 98.5 Okay FM. Basta't okay ka, the best ka. Isang mapagpalang hapon, mga

Kumusta ang lahat ngayong Sunday afternoon? Time check, it's 1:01 in the afternoon. May nakamiss ba dyan sa akin? Natatawa ko kay Cadelo, bumatay. I was asking for a new songs. Nagsuggest siya ng Stupid Love. Ay siya, sige Cadelo, ipiplay natin yung Stupid Love. Yung mga piniplay mo Cadelo sa mga reels mo, yung title nun, ano? Di ba ang gaganda nun yung mga songs at sa reels mo? Medyo na-distract ako sa request ni Cadelo, The Stupid Love. Sige. Lagay natin yan, Cadelo.

Kaya next song is Stupid Love, requested by Delo Bumatay. Na-distract talaga ako ka, Delo, promise. Alright, magandang hapon po sa lahat ng nakikinig. Sa mga nabibigatan ng damdamin, sana gumaan na. Pwede niyong i-PM sa akin ang lahat ng nararamdaman niyo. Eh, hindi ko i-mention ang pangalan niyo. Pwede po kayong mag-PM ng mga problema sa puso. Andito po si DJ Maha, kakampi niyo. Nag-start ako, hindi ako nakapagpakilala dahil na-distract ako kay Cadelo. Isang mapagpalang hapon sa lahat ng nanonood. Bago ang lahat, gusto kong magpasalamat sa aking sponsor, Honorable Egay Taliado, Mayor Ronnie Valencia, and to my lippy, Miss Janet Nael. As requested, kailangan kong mag-lipstick. Ang putla ko raw tuwing nag-la-live ako. Makakasama niyo po si DJ Maha hanggang alas 3 ng hapon ngayong araw. Kung may request po kayo, magsabi lang po kayo. Pabati kay Atoy, dalawa na natutulog. Natutulog si Kuya Atoy dyan sa Nona's Barbershop. Good afternoon, Madam Julie, kung magayon. God bless you more. Ayan, wow. Thank you so much, Ma'am Joyce Ronce. Next song, Salbakuta by...

0: coming to you live from Remedio Street, Pasig, Indaet, Camarines Norte. This is 98.5 OK FM. It's best music. OK FM.
1: OK FM.
0: Playing the best music.
1: Wherever, whenever, everywhere.
2: Gusto ko, okay ka.
3: Okay nga ni.
1: Okay FM.
0: Okay FM. 98.5.
1: Okay FM.
0: The best music authority. Member KBP. Heart to Heart with Maha Blanca.
1: Okay FM.
3: 98.5 Okay FM. Basta't okay ka, the best ka. Time check, it's already 1:32 in the afternoon. Patuloy pa rin po tayong mag-play ng mga favorite songs. Hindi pa ako nag-open ng messenger ko. Sa nagpadala po ng letter, saglit lang po. Yung kuya ko kasi dyan sa Nona's Barbershop, ayaw niyang mapakinggan yung mga love story ko. May pagka-bitter si Kuya Renan. Magandang hapon po sa lahat ng nakikinig dyan sa Nona's Barbershop. Dyan din po sa Abocadoria Daet. Thank you po sa pakikinig nyo. Samahan nyo po ako hanggang alas 3 ng hapon ngayong araw. Kasama nyo lagi si DJ Maha. Malungkot, masaya. May nararamdaman, ipag-pray natin yan. Kung nabibigatan ng inyong puso, hindi nyo yan deserve. Lilipas din po yan. Ako nga minsan ganyan din naman. Pero iniisip ko the next day, siguro wala na to. Ganun nga ang nangyayari, the next day wala na. Pagising ko, magaan na ulit ang pakiramdam. Basta ilalagay natin yun, ipagpipray natin yung mga saloobin natin. Mas maganda pa ngang ipag-pray natin eh. Kesa sabihin sa mga friends natin o kaanak. Ichichismis lang tayo, di ba? Pero syempre, may mga friends naman tayong pinagsasabihan. Nakakagaan ng loob kapag ka ganun. Alright, balik tayo sa ating mga pagbate. Shout out sa nanay ko, si Nanay Juanita Zabala. I love you, Nay. From Cherry Zabala, Cayman Islands. O, diba? Ang layo na nararating ng ating program. Shout out sa batch 99 ng MIS. Ala, hindi na nag-score lang ng aking phone. Shout out sa masayahing guwapo at si Michaelen 15 from Quezon City. Sir Rox de los Reyes from America. And sa may bebe in Japan, hindi ko mabasa yung kanji mo, be. Nalimutan ko yung name mo. Pabati sa lahat ng Dinuguan members. Hi to Miss Marnie Flores. Hello dyan kay Miss Joyce Ukay-Ukay sa Moreno. Patuloy po tayo sa ating mga tugtugan ngayong hapon. Maraming salamat po ulit sa ating sponsor, Mayor Ronnie Valencia. and an honorable Ege Italiado. Thank you so much po. Next song is Against All Odds, requested by your truly. One of my favorite song now. Mga kaidara natin noon, 1980s.

0: Marami na ang umiinom ng napaka-healthy at napakasarap na
1: Best Cafe Go 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pinahealthy, 18 times more nutritional value.
0: Nag-level up dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients.
1: Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Go 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
2: Still available.
3: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
2: Best Cafe Black.
3: Also available.
2: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
3: 12 pesos lang per sachet.
4: Alam mo ba ng activated charcoal ay nagtataglay ng electrical charge na humihigop ng mga harmful chemicals at toxins sa balat? Alam mo ba ng activated charcoal ay nagtataglay ng millions of tiny pores na nagtatrap ng mga pollutants at nagsisilbing scrub para pakinisin ang balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nasa sabon na? Era Charcoal Soap. Nagtataglay ng natural activated charcoal na tumutulong magtanggal ng mga harmful elements at dead skin upang ang iyong balat ay lalong kuminis, bumata at maging kutis artista. Era Charcoal Soap helps removes impurities and gently exfoliates for that glowing, younger looking, smoother skin you always dream of. Era Charcoal Soap. Parang scrub ito pag ginamit mo na. Damang-dama mo na tinatanggal nito ang dead skin para mapalitan ng bago at mas magandang balat mo. Aprobado ng Food and Drug Administration.
5: Kalusugan Alert! Isang healthy reminder po hatid sa inyo ng Best Caps Minerals Food Supplement. Kailangan kumplituhin natin ang mineral sa ating katawan upang makaiwas sa pinagmumulan ng maraming malalang sakit. Huwag mag-alala, nandito ang Best Caps Minerals Food Supplement.
6: Ako si Joel, isang construction worker, taga-Rawis, Ligas City, gumagamit ng Best Caps Minerals Food Supplement araw-araw para may sapat na lakas at iwas sakit. Epektibo talaga ang Best Caps sa akin.
5: Araw-araw na ang Best Caps Minerals Food Supplement. Epektibo at safe gamitin ito dahil aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga drugstores sa inyong lugar.

0: coming to you live from Remedio Street, Pasig, Indaet, Camarines Norte. This is 98.5 OK FM. Its best music. OK FM.
1: OK FM.
0: Playing the best music.
1: Wherever, whenever, everywhere.
2: Gusto ko, okay ka.
3: Okay nga ni.
1: Okay FM.
0: Okay FM 98.5.
1: Okay FM.
0: The best music authority. Member KBP. Heart to heart with Maha Blanca.
1: Okay FM.
3: 98.5 Okay FM. Basta't okay ka, the best ka. Magandang hapon, DJ Maha. Pwede po bang huwag niyo nang basahin ang pangalan ko? Kasi kilala ko dito sa Daet. Simple lang naman ang problema ko, DJ Maha. May mahal na mahal po ako. Masaya po kami. Ngunit may malaking hadlang, DJ. Hindi po siya sinang-ayunan ng aking mga magulang. Sinabi po nilang hindi siya angkop para sa akin. At pinipilit po nilang hiwalayan ko siya. Nalilito po ako, DJ Maha. Ayaw ko po silang subayin. Ngunit sa kabilang banda, hindi ko po talagang kayang bitawan ang taong tunay kong minamahal. Nasasaktan po ako kasi against sila sa relasyon namin. Ano po bang dapat kong gawin? Sana po mapayuhan mo ko, DJ Ma.

hindi easy yung ganong sitwasyon, no? Parang pakinggan natin ay easy-easy lang, no? Pero tayo naman kasing mga Filipino, palaging puso ang ating pinaiiral. Palaging nasusunod ang ating puso. Hindi madaling magpili, pero Miss Blank, huwag mo pong tandaan mo na ang tunay na pag-ibig ay hindi lamang nafe-feel o nadarama. Ito ay kailangang patunayan.

hikayatin mo yung again sa relasyon mo na tama naman yung pinili mo. Kausapin mo yung karelasyon mo na ipakita dun sa mga naghahadlang sa inyo na mali yung iniisip nila, di ba? Magtulungan kayo, ipadama niyo na yung pagmamahal niyo talaga ng totoo. Kung tunay naman yung pagmamahalan niyo, eventually na-accept na lang yan, di ba? Tinatanggap na lang ng mga against all odds, di ba? Magtiwala ka lang sa panahon, sa pagmamahal at sa Diyos. Kung para sa iyo ang isa't sa inyo ang isa't isa or kayo, wala nang hahadlang na makapaghihiwalay pa sa inyo. Kapit ka lang at kung hindi ka masyadong nasayan sa aking payo, i-message mo ko ulit. Munti ko pang ma-mention yung name mo. Alright, next song is Kung Sakali Man. Song brought to you by Mayor Ronnie Valencia. Enjoy Miss Letter Sender, thank you.

0: Amin na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
1: Ako si Linda, isang nanay. Mula nang pinainom ko ng Best Cafe Green ang mga anak ko, pansin ko na masigla silang pumapasok sa eskwela at ako tuloy lang sa mga gawaing bahay. Kaya Best Cafe Green ang kape ng aking pamilya. Kayo din!
0: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Para ito na, healthy pa. Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.

0: Isang patunay na ang Qsai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
1: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Ginamit ko tong Qsai Massage Oil. At wow! Napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract at grape seed oil. Ang dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Qsai, nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko pati ang mga irritation ko.
0: Yan ang Qsai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
2: Hi, I'm Christine, a student and sweet 16. Ako ay lalong gumanda dahil sa ERA.
3: Hello, this is Paul. May 10,000 foggy points. Kilabot ng mga dalaga dahil sa ERA.
4: At sinong kulabot? Fesh, hindi ako.
5: Makidistro.
4: Ferong walat.
6: At parang batang-bata
4: dahil sa ERA.
2: Goodbye, pimples. Hello, admirers. Ako ay talagang pumuti at kuminis. Kutis artista dahil sa ERA.
7: ERA, 3-in-1 soap enriched with arbutin, glutathione, and collagen. Ang tatlong ingredients na kilala sa buong mundo na napatunayan sa mga laboratorio na siguradong tulong para lalo kang pumuti, kuminis at gumanda.
8: Ako si Salvador. Sa gabi ay...
9: Si Salvi na. Malakyosa, ang ganda. Dahil sa ERA.
7: ERA 3-in-1 Soap. Aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga supermarkets at butika.

0: America, the best ka.
1: Heart to heart with Maha Blanca.
2: Okay, FM.
3: 98.5 Okay FM. Basta okay ka, the best ka. Ngayon ko naintindihan na ang pagmamahal ay is not just a feeling. You know, love is really a sacrifice. Because you sacrifice of choosing that person. Every single day. And the person you choose is not the person you love always. Ang ganda ng meaning, no, mga ka-heart to heart. Nakakalungkot naman na isipin na for some time nag-fade ang pagmamahal natin sa ating karelasyon. Kailangan nating magsakripisyo kasi sila yung pinili natin. Kaya dyan tumatagal yung mga relasyon eh. Dapat yung bawat isa ay nagsasakripisyo. Kapag may mga red flags na tatanggapin mo na lang. Eventually, bumabalik yung love. So yun. Yung sacrifice kasi hindi lang sa love yan. Sa lahat ng bagay sa atin, sa pagiging tao natin. Sa pamilya man, trabaho, o minamahal. Palaging may sakripisyo. Nasa sa atin na lang kung paano i-handle yon, mga ka-okay. Mga ka-heart to heart. Basta lagi nating iisipin yung pagkatapos ng sakripisyo ay kaligayahan, di ba? Yun na lang yun. Hindi naman na mawawala yan sa relasyon o sa pamilya. Kahit sa trabaho, di ba? Sa trabaho, after the sacrifice, may sahod, yun. Pero huwag natin kalilimutang magpasalamat lagi sa Diyos. Good or bad. Alright, patuloy po pa rin tayong makinig ngayong hapon. Ito po si DJ Maha. DJ Maha Blanca, samahan niyo ng Best Cafe Green. Ang sarap. Tamang-tama ganitong oras. Best Cafe Green with Maha Blanca. Magandang hapon pa rin dyan sa Nona's Barbershop. Hello kay Ate Sel. Sa lahat ng mga poging barbero dyan. Especially kay Renren. Pinaka-pogi yata yan dyan si Renren, no? Limot ako ng mga pangalan ng iba. Sa market dyan. Sa may taas ng South Star Drug. Sa office ng market, LGU. Hello kay Concon at kay Aaron. At sa lahat ng mga kasamahan ninyo dyan. Alright, next song is Miss You Like Crazy. Song brought to you by Mayor Ronnie Valencia.

0: Solid ang tugtugan pag okay natin ang pinag-ikuyan.
1: You're listening to OK Sunday on OK FM.
2: OK.

0: your favorite music station. Okay,
1: mga mister, gusto nyo bang laging abot-langit ang ligaya ng inyong misis?
2: Siyempre naman.
1: Mga misis, gusto nyo bang laging malakas at ganado ang inyong mga mister?
3: Wow! Gustong-gusto ko yan!
1: Ipinakikilala, Best Cafe Black! Nagtataglay ng Tongkat Ali, Macaroot at Jensing. Na mga ito ay kilala sa buong mundo na malaking tulong upang lalong maging malakas, tigasin at tatagal si mister sa alam nyo na.
2: Honey, maaga ang patulugin yung mga bata mamayang gabi, ha?
3: Best Cafe Black? Pwede rin sa akin yan dahil hindi kita susukuan.
1: Makakatulong din ang mga sangkap nito para lalong gumanda ang inyong kalusugan at maiwasan ang maraming karamdaman.
2: Healthy na?
3: Pampaligaya pa.
1: Aprobado ng Food and Drugs Administration.
2: Basta may black.
3: May balak.
1: Mabibili sa mga butika at supermarkets.
4: Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 coffee.
5: Also available, Best Cafe Green 6-in-1 coffee with herbal mix. 12 pesos lang per sachet.

Yes, isang magandang hapon po sa inyong lahat. Kasama niyo po ngayong hapon si DJ Honey J. Ayan ang oras natin, 3:33 in the afternoon. Yes, God bless everyone. Happy Sunday. Ngayong maulan, ano ang dapat gawin? Uminom ng kape. Ayan, yung napakasarap na kape. Vest Cafe 6-in-1 Coffee Green with Herbal Mix. Yes, mga ka-okay, na-miss ko po kayong lahat. Siyempre naman sa para sa tuloy-tuloy na ating pagsasama. Sa ilaw at dilim, ikaw ang... Si DJ Honey J po ay magkakaroon ng bagong programa. Ayan, clap, clap, clap. Bawi sa noo pero tuloy pa rin. Lalo kang kumikinang sa gitna ng dilim sa bawat So, ang sister company po ng OKFM 98.5, Okay Ka The Best Ka, ang One Radio 99.7 News FM Daet. Ayan, dyan po magpro-programa si DJ Honey J. Abangan niyo po ako bukas, 11 hanggang 1 o'clock in the afternoon. And syempre ang ating pong titulo, ayan, titulo. Abangan nyo si DJ Honey J sa programang Jonna Atribida ng Bayan. Syempre wala pong iba dyan sa 99.7 One Radio News FM Diet. Ang huling pata. Ayan, meron din po tayong mga tugtugan, balitaan at chikahan na gagawin sa Jonna Atribida ng Bayan. Ng disco, wala ng tanong, ikaw ang reyna ng pwede po kayong makichika, makibalita. Siyempre, bibigyan din po natin daan ang public service. Ayan. Makakasama niyo po ako dyan tuwing 11 hanggang alauna ng hapon, Jonna Atribida ng Bayan. Yes, magsama-sama po tayo. So sa ngayon po, enjoy natin ang napakasaya at napakagandang tugtugin. Dito lang yan sa OKFM 98.5. Siyempre ang gusto natin, okay ka, the best ka.

Ayan, isang magandang hapon uli. Maraming maraming salamat po sa lahat ng mga listeners at taga-subaybay kay DJ Honey J. Abangan ko po kayo makinig sa Jana at Ribida ng Bayan sa One Radio 99.7 News FM Taet. Thank you!

Ayan, bago po tayo magpaalam, pabati muna raw po kay from Mirna M. Musa. Pabati po sa Family Musa and Makas. Yan, isang magandang hapon po dyan sa Bliss Magang. And syempre kay Miss Mina Rojas, ang kagaraganda na Maray. Isang magandang hapon sa lahat ng A-Force Family, ang Senyoras y Senyorita. And syempre batiin ko rin si Miss Rhea Robles, ayan na nagkakalat sa Thailand, kasama si Miss Sheena Mansfield, ayan. Kay Reggie Agoman, pa-shoutout naman mate sa Batch 97. Hello, isa po na hapon sa lahat ng Batch 97. Eto, nakita rin natin si Miss May Kapalungan Santa Maria. Thank you for watching. And kay Miss Alona Patata. And syempre sa aking mother dear na andyan pa ngayon sa Vietnam. Wow! Talaga naman naglalagalag siya, oh. Sana all. And happy birthday kay Tita Nora Baliros. Ayan po, isang maligayang pagbati. Happy birthday! Sabay-sabay, clap-clap, galaw lang yan. DJ, ulitin mo pa dyan. Kapag bumagsak ang huling pata. Yes! Shout out from Miss Mina Rojas from Sitio. Ano yan? Sitio Katarug Angas? Tama ba, Miss Mina?

Yes, ito pa nakita natin. Pabati kay Mr. Juni hidap ko mga apelyedo. Cheris, pabati kay Juni Hinturales. Ayan, happy birthday Kuya Juni. Isang magandang hapon. Happy birthday to you. Eto pa isa, ang dami nagpapabati. Pabati kay Sayen. Baby day na today. Yan, isang happy birthday Sayen. Sayen Makas dyan sa Bliss Magang. Yes ma, nuga, you are. Tanana, minamar, harage, taname. Eto batiin natin si Inkar. Isang magandang hapon. Siyempre, binabati ko rin yung si Miss Mitch Torcel. Ayan, dyan sa Mercedes. Tita Hilda Santos, good afternoon from Manila with Love.

Yes, mga ka, okay. Hanggang dito na lang muna po tayo. Ayan, nakita ko rin si Tito Vilinda, Castro ng Hugpaan. Isang magandang hapon po. Ayan ha, abangan natin yung bagong programa ni DJ Honey J sa One Radio 99.7, ang Jonah Atribida ng Bayan. Yes, mga ka-okay, hanggang dito na lang muna po tayo. Bye-bye. Ingat po tayong lahat. God bless everyone.

Ayan, balik tayo mga ka-OK ha. Ayoko nga palipasin to. Batiin ko lang po ng happy birthday kay Ivy Molina and syempre shout out po sa mga empleyado ng University of Camarines Norte lalo na po sa mga taga QAO, Perks of Being University Staff kahit Linggo pumapasok. Ayan, shout out, congratulations! And syempre kay Ate Elisa Di Vera.

pilit ko mga ikailimutin. Lagi kong natatagpuan ang iyong tinig at awitin tuwing sasapit ang ulan. At libo pang pinagsamahan, mukha yatang ilimot na ang puso mong biglang dumisa.

0: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
1: Ako po si Mary Joy, isang professional teacher. Maghapon sa eskwela kasama ang mga estudyante ko. Kaya dapat may lakas ang aking katawan at isipan para maitaguyod ko ang tamang kaalaman sa pagtuturo sa kanila. Buti na lang, meron akong katuwang. Ito ang Best Cafe Green.
0: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Barato na, healthy pa. Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa iyong lugar. Marami na ang umiinom ng napaka-healthy at napakasarap na
2: Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pinahealthy, 18 times more nutritional value.
0: Nag-level up dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients.
2: Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
3: Still available.
4: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
5: Best Cafe Black.
6: Also available.
7: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
8: 12 pesos lang per sachet.

0: Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng electrical charge na humihigop ng mga harmful chemicals at toxins sa balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng millions of tiny pores na nagtatrap ng mga pollutants at nagsisilbing scrub para pakinisin ang balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nasa sabon na? Era Charcoal Soap. Nagtataglay ng natural activated charcoal na tumutulong magtanggal ng mga harmful elements at dead skin upang ang iyong balat ay lalong kuminis, bumata at maging kutis artista. Era Charcoal Soap helps removes impurities and gently exfoliates for that glowing, younger looking, smoother skin you always dream of. Era Charcoal Soap. Parang scrub ito pag ginamit mo na. Damang-dama mo na tinatanggal nito ang dead skin para mapalitan ng bago at mas magandang balat mo. Aprobado ng Food and Drugs Administration.
1: Daet's Best Music
2: 98.5 OKFM.
1: You're listening to OK Sunday on OKFM.

0: That is best music.
1: 985 OKFM.
2: You're listening to OK Sunday on OKFM.

pilit ko makikailimutin. Lagi kong natatagpuan ang iyong tinig at awitin tuwing sasapit ang ulan. At libo pang pinagsamahan, mukha yatang ilimot na ang puso mong biglang dumisa.

0: You're listening to OK Sunday on OK FM.
1: OK FM.

0: Ed's Best Music.
1: Mga Mom Shi, dapat healthy juice drink ang baon ng iyong anak sa school. Nandito ang Best Juice Brand 10-in-1 plus 1 Powder Drink Mix. Gawing the best ang kanyang inumin na puno ng sustansya dahil sa mga gulay at prutas na sangkap ng Best Juice 10-in-1 plus 1. Gaya ng malunggay, ampalaya, carrot, saluyo, dahon ng sili, talbos ng kamote, mangosin, guayabano, orange at dalandan. Ang isang sachet nito ay litro pack na kaya pambuong pamilya na. Kinilala ng Golden Globe Awards bilang the best organic herbal juice sa Pilipinas. Sulit sa sarap, sulit sa sustansya.
2: Best Juice Brand 10-in-1 plus 1 Powder Drink Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
3: Hi, I'm Christine, a student and sweet 16. Ako ay lalong gumanda dahil sa ERA.
4: Hello, this is Paul. May 10,000 foggy points. Kilabot ng mga dalaga dahil sa ERA.
5: At sinong kulabot?
6: Fresh, hindi ako.
5: Makinis to.
6: Parang walat.
5: At parang batang-bata
6: dahil sa ERA.
3: Goodbye, pimples. Hello, admirers. Ako ay talagang pumuti at kuminis. Kutis at artista dahil sa ERA.
7: ERA 3-in-1 soap enriched with arbutin, glutathione and kojic. Ang tatlong ingredients na kilala sa buong mundo na napatunayan sa mga laboratorio na siguradong tulong para lalo kang pumuti, kuminis at gumanda.
8: Ako si Salvador. Sa gabi ay
9: si Salvi na. Malakyos, ang ganda dahil sa ERA.
7: ERA 3-in-1 soap. Aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga supermarkets at butika.
10: Hello po! Ano pong radio station ang pinakikinggan ninyo?
11: Okay nga ni!
12: Daet's Best Music. Okay FM.
13: Okay FM.
14: Okay FM.
15: Okay ka! The best ka!
11: Okay nga ni!
16: You're listening to OK Sunday on OK FM.
17: Okay.

0: your favorite music station. Okay,
1: parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ako si Linda, isang nanay mula ng

0: mantika, the best ka. Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
1: Ako si Mark, isang fitness enthusiast at bahagi ng aking workout routine, ang Best Cafe Green. Nakakatulong itong suportahan ng aking active lifestyle. Kaya mas ganado akong mag-workout at mag-ensayo araw-araw at mas consistent sa pag-ehersisyo. Para sa mga gustong magkaroon ng mas active na lifestyle, subuka lang Best Cafe Green.
0: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parado na, healthy pa. Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar. Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ako si Nanette Samonte. Kasama ko sa aking weight management journey ay ang Best Cafe Green. Bukod sa masarap na lasa, may L-carnitine ito na nakakatulong sa pag-convert ng body fat into energy. At nakakapasexy rin pala. Mas inspired akong alagaan ang aking katawan at panatilihin ang healthy habits ko kasabay ang Best Cafe Green.
0: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Para Bula, healthy pa. Mabibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
3: Sa OKFM Diet, okay ka, the best ka.
4: Da-da-new-new, OKFM.

0: kikasanggang in Jimarco Moyas.
1: Kasangga, kasangga at kalusugan. Naaabot na ang mga kasangga saan mang sulok ng bansa.
2: Nakakaabot pa
1: saan mang panig ng daigdig. Sa bayang napapakinggan on air, online at sa social media. Sa inyong radyo, cellphone, internet at mobile apps. Patuloy sa paghahatid ng makabuluhang impormasyon, balitang pangkalusugan, serbisyo publiko at dagdag kaalaman.
2: Para sa iyo ito, Kasangga.
1: Ito po ang Kasangga, Kasangga at Kalusugan, ang programang kakibat para sa malusog at responsableng mamamayan.
2: Pakinggan
0: Jimar Camonias.
3: Jimar Camonias.
0: Jimar Camonias.

Yes, maraming salamat at good morning sa ating mga tagapakinig. Good morning! Busog na umaga sa ating mga minamahal na mga suki. Kumusta na po tayong lahat? Kumusta na po ang umaga ng ating mga kasangga? Saan mang sulok ng ating lugar na nararating ng ating programa. Kumusta po tayong lahat? Good morning, Pilipinas, Luzon, Visayas, at Mindanao. Maayong buntag sa inyong tanan. Maayong adlaw, mga parents kong minamahal. Welcome sa ating programa Kasanggat Kalusugan. Ang programa ito ay hatid sa inyo ng JMR Herbs Incorporated na tagagawa naman ng ating mga mabibisang produkto tulad ng produktong Mark Cafe at ito pong Mark Choco kasama ang Mark Juice at iba pang mga produkto natin na di kalidad at mabibisa. Kumusta po tayong lahat? Mga tito, mga tita, mga lolo at mga lola, sa lahat po ng ating mga kasanggang senior citizen, kayo po ay magpalusog ng inyong pangatawan. Mag-exercise po tayo tuwing umaga. Tayo po ay kumain ng mga masusustansyang gulay. Importante sa lahat po ang pagkain na maraming fiber. Yan po mga parents kong minamahal, ha. Kumusta na mga taga Bicol Region? Abay, marhay na aga, ha, sa inyong tanan. At kapag sinabing Bicol Region, abay, kung pag-uusapan po ay produkto ni Mark Cafe o produkto ni JMR Herbs ay numero uno po sa Kaping May Herbs dito sa ating lugar sa mga taga Bicol. Kaya sa mga Bicolano at Bicolana, maraming salamat, daghang salamat po. At since 2011 hanggang sa ngayon, yan po ang ating kinakape araw-araw. Kaya yon, daghang salamat po. At nawa po'y lahat kayo'y maging malusog hanggang sa bahagi ng Camarines Norte, hanggang sa bahagi ng Sorsogon, yang kahabaan pong yan. Ano? Dito sa may bahagi ng Legazpi, yan po yung ating lugar po ng Camarines Sur.

0: Marinis Norte. Yan, mga parents kong minamahal. Ano? Kaya't maraming pong salamat sa mga taga-Naga. Yung ating mga kasangga dito, maraming pong salamat sa inyo. At sa buong Kabikula naman, syempre, yan ay talagang suki ng ating produktong pinag-uusapan sa merkado. Yan na nga pong ating produktong Mark Cafe. Ano? Daming dinadalang Mark Cafe sa ating lugar eh. Sa mga taga Masbate Province, kumusta po tayo lahat? Matagal na nagsulod ang ating produkto sa merkado. At yan po ay igwan na ha, sa mga tindahan. Ano? At yan po ay para sa inyo, mga parents ko. Ano? Kaya yun, daghang salamat po sa inyo. At kayo po ay isa rin po sa mga kumukonsumo ng ating mabisang Mark Cafe at itong Mark Choco at Mark Juice. Yan po yung mga inumin natin eh. Kaya sa atin lahat ha, na mga kasangga hanggang sa bahagi po ng ano nga itong lugar pong ito ha. Itong lugar ng Samar Province, Leyte Province. Ani? Malawak po ang lugar na ito. Talagang malayo sa pagitan. Ano? Talagang nakakatuwa naman po. At yung ating produkto po ay kilalang kilala na po dito sa ating lugar sa Kabisayaan. Yan. Good morning, Calabarzon area. May Marupa. Good morning, good morning, good morning. Abay. Kapag may Marupa naman, itong lugar po ng Rumblon, ano po? Abay, alagang-alaga ng kampanya ang Rumblon. Kaya sa mga taga-Rumblon, tayo po ay nananawagan sa inyo na kayo po ay hindi pinababayaan ng kampanya na suplayan ng inyong paboritong produkto. Ano po? Lalo produkto ng GMR Herbs Incorporated. Nasa mga tindahan po ninyo yan eh. Nasa mga drugstore. At talaga namang kahit papano yan. Kayo po ay tumutugon na yan ang tangkilikin po natin sapagkat tinatawid ba po yan ng ating mga tao para lang makarating yung ating product. Ano? Kaya maraming pong salamat sa mga taga Rumblon Province. Thank you po. At talaga namang nakakatuwa rin naman. At kayo po ay patuloy ang suporta sa ganyang mga produkto. Yung bahagi po ng Mindoro, yan. Yan po kasing Mindoro, may daan po dyan papuntang Rumblon. Tapos sa bahagi po ng Quezon Province, Lucena, mayroon pong diretso na rin po dito. Ano? Kaya maraming pong salamat at hindi po tayo nahihirapan. Yung mga taga Marinduque Province, good morning. Kumusta po mga taga Marinduque? Magparamdam po tayo. At alam ko po naman kayo isuki ng ating produktong Mark Cafe. Magparamdam tayo dahil tayo po ay may JMR Tudo Panalo at Magka Premier Raffle Promo. Kailangan lang pakigan lagi yung plugging ano po para malaman natin yung ating papromo. Sa mga kasangga natin sa Palawan, good morning. At itong lugar po ng Batangas, yan, mga taga Rizal, yung mga taga Cavite Province, Laguna, Quezon, lalo sa bahagi ng Impanta, Pulilio area, ang lugar ng Alabat Island, ang mga taga Burias Island, good morning! Malusog na umaga po sa ating mga tagapakinig. Salamat po ng marami at ang numero po natin para sa ating mga taga-subaybay 0933-214-5288 at 0918-277-7888. Ano po? At atin pong babasahin ang inyong mga mensahe. Maraming salamat po at malusog na umaga sa ating lahat. At mag-ingat po tayong lahat mga kasangga ha. Mag-ingat lahat ng ating mga tagapakinig. At tayo po magbibigay na ilang palala sa programa Kasangga't Kalusugan tapos babalik po tayo. Ako po ang inyong lingkod, siyempre naman. Walang iba kundi si Kasanggang Angie Mar Camonias. Hayaan po ninyong kayo'y aking paglingkuran. Kasangga, kasangga.
1: balik ang programang Kasangga at Kalusugan pagkalipas ng ilang paalala.
2: Mga Kasangga, handang-handa na ba kayo?
3: Dahil heto na
2: ang mas pinahaba, mas pinabongga na J-Mart Todo Panalo at Magka Premio Raffle Premio Season 4.
3: Oo!
2: Tamang narinig din nyo.
3: Extended na!
2: Kaya mas marami pang pagkakataon para manalo ng mga naglalakihang pa-premio. 20 winners ng tag 20,000 pesos. 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos. At a grand prize, isang maswerteng manonood nalo ng 500,000 pesos. Pero teka, hindi lang yan. Isang Lucky Store partner din ang mag-uwi ng 100,000 pesos.
3: Kaya't ano pang hinihintay ninyo?
2: Itodo na ang inyong pagsali. Dahil sa J-Mart Todo Panalo,
3: todo ang saya,
2: todo ang papremyo.
3: Para sa kompletong detalye at official date ng Grand Raffle Draw,
2: tutok lang sa inyong paboritong radio station
3: sa programang Kasangga at Kalusugan.
2: At syempre, sa Mark Cafe official Facebook page, J-Mart Todo Panalo at Magka Premio Raffle Premio Season 4.
4: Laksa na radyo! Dahil eto lang ating Kasangga at Kalusugan kasama si Kasanggang Enjumar Camonias.
5: Ikaw ay nakikinig sa Kasangga at Kalusugan Nationwide.

0: Di Marcamonias. Di Marcamonias.
1: Balik po tayo mga kasangga sa programang Kasangga't Kalusugan, malusog na umaga sa ating lahat. Welcome mga parents kong minamahal. Atin pong pag-usapan itong masarap at mabisang Marcafe, ang ating Marcafe Brown Rice Coffee, ang kaping napakahusay para sa ating mga parents. Ito po ay with stevia, mga kasangga, no? Good morning po mga parents kong minamahal sa anumang sulok ng ating bansang Pilipinas. At marami po ang kumukonsumo nitong ating Marcafe Brown Rice, mga parents kong minamahal. Ito po ay may mga pinagsama-samang mga herbal extra, kaya po mabisa yung ating inuming kape sa umaga. Kaya nga po nilagyan ng mahuhusay na mga herbal extract para makaiwas po tayo sa kaping mataas sa caffeine content, mga parents kong minamahal, ano? At syempre makaiwas din tayo, mga parents kong minamahal, sa kaping mataas sa sugar, mga kasangga. Yung bagang nagkakape tayo pero wala namang nakukuhang sustansya, walang binipisyo, ika nga. Pero kung ang atin pong kakapihin ang kaping may kasamang herbal extract, sigurado pong walang kasayang-sayang ang inyong pagkakape. Hindi masasayang ang inyong ibinibili, sapagkat tunay na mahusay at masustansya, punong-puno ng nutrients ang ating kaping Marcafe Brown Rice Coffee with stevia, mga parents kong minamahal. Magaganda po ang sangkap, mga parents ko, para po sa mga baguhang nakikinig. Pero yung iba naman ay tumatangkilik na at sila po ay talaga namang nasasarapan na, ha, sa ating kape. At hindi lang nasasarapan, sila po'y sumisigla ang pangatawan dahil po sa mga sangkap ng ating Marcafe Brown Rice Coffee, ano?
2: At ngayon, narito ang inyong balitang pangkalusugan. Balitang pangkalusugan sa Kasangga at Kalusugan. Balitang pangkalusugan.
0: Kasangga! Kasangga at Kalusugan. MG Marcamonias. Marcamonias.
1: So ito po mga parents kong minamahal ay may mangosteen extract na kasama. Naka-powdered form po yan, mga kasangga, no? Tapos ito pong agaricus blasi morel mushroom. Ito pong moringa powder. Mayroong purple corn. Siyempre kasama po yung tungkat ali. Itong spirulina. Siyempre nariyan yung napakagaling po nating alkaline powder, mga kasangga, no? So kaya ang atin pong kape ay napakagaling, mga kasangga. At talaga namang ito po ay pinag-aagawan sa merkado dahil sa kanyang kahusayan. Marami ang may gusto ng ating Marcafe Brown Rice Coffee. Kaya sa ating mga tagapakinig, nabanggit ko po nung misa't na ipaliwanag po yung ilang mga sangkap, tulad po ng sangkap na bran and germ mula po naman sa brown rice, o brown rice yung pumbigas, mga kasangga, no? Tapos yung ating mais, ha? Pero nitong kahulihan, ang ating natalakay ay ito pong moringa. Ngayon naman po mga parents kong minamahal, naghahanap naman talaga kayo ng kaping may extract po ng mangosteen. Abay, maniwala kayo mga parents kong minamahal, ano? May dosage din po namang nangyayari sa ating formulation about sa ating mangustin. Ano? Kapag yan po'y sumubra, yan po'y mapaklanay, mapait pa. So, hindi naman kailangan maging mapait, hindi naman kailangan maging mapakla, dahil ang kailangan naman natin dito, yung nutrients, mga parents kong minamahal, ano? Tapos, yung hindi naman kailangan malapot, ano? Kailangan katamtaman lamang para naman sa paghigop natin, hindi naman tayo yung sumisimangot, ano? Dapat tayo'y nakakangiti. At dapat ang reaksyon ng ating mukha ay dapat masaya at saka nagugustuhan, kumbaga, ano. Pero kapag ang isang umiinom ng kape at bigyong ang reaksyon ay negative, ay sa susunod hindi na po iinom yan, mga peris kong minamahal, ano. Pero sa Mark Cafe Brown Rice, ang nasubukan po natin, nasa halimbawa ay may kaharap po tayo na mga 10 magkakape ng Mark Cafe Brown Rice, paghigop o pagsip pa lang ng ating kape ang laging nasasambit, abay, masarap pala itong Mark Cafe Brown Rice. Ay siyempre naman, alangan naman, ay ako hindi ho talaga nainom ng masamang kape, ano? Gusto ko'y laging masarap at masustansya. Abay siyempre, nakakaedad na tayo. At ito naman po ay kaya naaalagaan natin dahil unang-una, ako po muna ang tumitikim ng kape bago po ito ilabas sa merkado o bago po ito dalhin dyan sa inyong mga lugar. Dadaan po sa atin yan, mga parents ko, ha? Eh kapag hindi ko nagustuhan ang lasa, di ibabalik natin sa paggawaan. Eh pero pag masarap po, tuloy po tayo. So may panukatan po ang inyong lingkod. Kaya safe po ang ating mga kababayan, ang ating mga magkakape ng Mark Cafe, sapagkat alaga po namin ang inyong kalusugan. Ano? Kaya sa ating mga tagapakinig, kaya nga po yung ating mga parents, sa dami po ng nagmi-message sa atin, sila po'y nagpapasalamat dahil napakagaling daw po ng ating mga produkto. Ay siyempre naman, alangang gumawa tayo ng hindi magandang produkto, ay di tayo po na may masasayang ang gastos. Ano, siyempre, yan po naman, napakalaki po ng MOQ, ano, yung minimum of order quantity, mga parents kong minamahal, ano. Kaya hindi ganun kabilis o kadaling maglabas ng produkto. Kailangan malaki ang puhunan dyan at dapat makatitiyak tayo sa produktong ilalabas para po hindi po tayo malugi or mawala yung kapital sa isang kape para sa ating mga parents. Kaya pag naglabas tayo ng produkto, sinasabi ko sa inyo, sigurado po yan, ha? Abay, ayaw ko masasayang yung pinaghirapan po natin, ano? Yung ating napag-ipunan para makapag-produce ng iba't ibang produkto para sa ating mga parents, para po tayo ay makapagpalusog, mga parents kong minamahalan, eh. Kaya maraming salamat po at marami pong tumatangkilik ng ating Mark Cafe Brown Rice Coffee, ano? Tatak Mark Cafe Quality. So ito po ay nagtataglay ng alam niyo itong Sangtun. Ito po ay isa po sa uring antioxidant, mga kasangga. Ano po? Ito'y mangustin na kung saan ito isang uring antioxidant na makapipigil sa free radical sa ating katawan na maaaring maging sanhi ng pagkakaroon ng ilang malalang karamdaman or chronic diseases. Ano po? So, mayroon din itong anti-inflammatory, anti-aging, anti-cancer, at anti-diabetic effects, mga parents kong minamahal. Ano? So, maganda po yung mangosteen extract natin, mga parents kong minamahal. Ano? At talaga namang kinuha, in-extract po yan, mga kasangga. Talagang yan ang inihalo sa ating produkto. Kaya napakagaling ni Mark Cafe Brown Rice. Wala na kayong hahanaping iba pa. Kaya yung ating mga parents, hindi po kayo nagkamali ng kinakapi ninyo ngayon, ha? Kapag yan ay Mark Cafe with Brown Rice Extract. Masarap po yan, mga kasangga. At healthy pa, ano? Kaya sa susunod po ay ipapaliwanag din po natin yung iba't iba pang mga produkto para sa ating mga parents, ano? Para naman sa ganun, habang kayo'y humihigop ng masarap na Mark Cafe Brown Rice Coffee, ay medyo may napapakinggan kayong impormasyon, may kaugnayan sa inyong iniinom ngayong kape, na talaga palang pwedeng makapagpalusog sa ating pangatawan. Kaya sa ating mga kasangga, mga parents, at mansulok ng ating bansang Pilipinas, huwag nating kalilimutan ang paghigop ng masarap na Marcafe Brown Rice Coffee with Stevia.
3: Exciting talaga dahil nandito na ang bagong 10-in-1+1 coffee.
4: Magandang balita mga kasangga, ang bigas ng sambayan ng Pilipino, kami na! Marcafe Brown Rice Coffee Creamy 10-in-1+1 with Stevia. Mainam para sa mga nagbabawas ng timbang at sa mga nagpapalusog ng katawan para makaiwas sa karamdaman. Ang brown rice ay isang uri ng bigas na masustansya. Fiber po ito kung saan sinamahan pa ng mga mabibisang herbal extract para mas maging healthy ang ating mga kasangga. Marcafe Brown Rice Coffee Creamy 10-in-1+1 with Stevia. 10 taong pinag-aralan at sinuri bago ilabas sa merkado para matiyak na makakatulong sa ating kalusugan. 11 na piling-piling herbal extract para sa 21 grams na Marcafe Brown Rice Coffee Creamy 10-in-1+1 with Stevia. Lahat ng ating mga kasangga, pwedeng mag-Marcafe Brown Rice Coffee Creamy 10-in-1+1 with Stevia. Dahil wala po itong table sugar, kinamitan pa ng organic sweetener na Stevia. Parang pampatamis, no worries. Ang Marcafe Brown Rice Coffee Creamy 10-in-1+1 with Stevia ay mabibili na sa mga butika, groceries at sa mga tindahan na malapit sa inyong lugar. For inquiries, please call 0947-645-3153. Yummy.

0: Neymar, Dodo Panalo at magka-premyo Rumble Premo Season 4.
1: Kasangga at Kalusugan.
2: Balik po tayo sa programang Kasangga at Kalusugan. Good morning sa ating lahat. Malusog na umaga sa ating mga parents, sa ating mga suki. Kumusta po tayong lahat? Nawa po kayo'y maging malusog sa pagkonsumo naman ng ating dekalidad at mabibisang produkto ng GMR Herbs Incorporated. Kumusta na po tayong lahat mga kasangga? May mga nagtatanong po tungkol sa ating parapol. Ano? Yung pong ating GMR to the Panalo at magka-premio raffle promo season 4 ay wala pa pong nagaganap na paraffle mga parents kong minamahal ha. Tayo po ay extended at tayo po ay naghihintay ng approval ng Food and Drug Administration doon po sa aming letter na ipinadala sa kanila. Ano po? At kailangan po natin na magkaroon ng extension yung ating paraffol ng GMR Herbs Incorporated. Dito po mismo ninyo malalaman mga kasangga kung tayo po'y magra-raffle na ano po, sapagkat unang-una wag na lang po nating pakinggan yung mga kumakalat sa mga drugstore, pharmacy, grocery na mga nagsasabing tayo daw po ay nakapag-raffle na tapos may naiwan daw na mga entries sa mga drugstore sa mga grocery. Ay wala hong katotohanan yon. Yan po ay kukunin po. Lilinisin po ang mga drugstore na may mga drop boxes bago po tayo magparaffle. Kaya ibig sabihin, yung pong mga pinapasok nyo dyan sa drop box ng GMR Todo Panalo at magka-premium raffle promo sa mga drugstore, sa mga pharmacy, sa mga grocery, yan po ay kasali pa rin. Kaya yan po, bago maganap ang ating paraffle, yan po ay kukunin lahat. Ano? Wala pong matitira dyan. Kaya wag na lang kayo maniwala dun sa sabi-sabi ha, mga parents kong minamahal ha. Kayo po ay maniwala dito po sa ating naririnig na plugging sa mga radyo na nakalagay po dyan ay extended, mas pinalago pa ang ating papremyo mga kasangga ha. Kung nagkataon lamang po ay may nakita kayo dyan na sa drop box na ang nakalagay po ay ang deadline for submission ng entry natin ay June 30, 2026. Kaso nagkaroon po tayo ng extension mga kasangga. So baliwalain na po natin yung ano yung deadline ng submission ng ating mga entries. Ano po? Sapagkat tayo po ay may sulat na sa Food and Drug Administration na sana'y mapagbigyan kami ng extension sapagkat unang-una, hindi po namin agad makuha yung mga entries ninyo sapagkat siyempre lalayo po eh. Lalo po yung sa lugar ng Visayas Region, Mindanao, siyempre kailangan po makuha natin yan. So, sila po'y humihingi na extension din na baka pwedeng sila'y kunin na yung mga ano yung mga raffle entries nila sa mga malalayong lugar. Kaya yung po tinatrabaho po natin. Siyempre, tayo po ay susulat sa Food and Drug Administration para po tayo makonsider naman na mapagbigyan sana na ibigyan kami ng pagkakataon kung kailan po may bibigay yung date para po sa ating paraffle. Yung pong ira-raffle nandito lang po, hindi mawawala. Yan ang may bigay ng company sa inyo eh. Yan po ay para sa inyo mga parents ko. Ano? Dito po natin maririnig sa programa Kasangga't Kalusugan ang tunay na impormasyon. Huwag ho sa labas ha. Huwag po doon sa mga sabi-sabi, mga chismisan. Huwag po. Dito po kayo makinig kay Kasanggang Inje Mar Camonias. At ako po mismo ang magsasabi sa inyo ng totoo. Ano? Extended po tayo mga kasangga sa madalit salita. Kami po ang bahala dyan. Huwag ho kayo mag-alala. Kasali po yan sa ating darating na paraffle. Maraming salamat at malusog na umaga po sa ating lahat. Maraming salamat po sa ating mga tagapakinig sa anumang sulok ng ating bansang Pilipinas. At ako po'y bumabati ng maligayang kaarawan sa ating mga nagbe-birthday sa araw na ito. Sa mga nagdaraos naman po ng anibersaryo ng kasal, happy anniversary. Sa mga may karamdaman, nasa manig ng karamdaman, ipagdasal po natin ang ating kalusugan para tayo'y gumaling. Maniwala kayo mga parents kong minamahal. May kagalingan po lagi kapag tayo po'y laging sumasangguni sa poong lumikha. Sa bahagyang technical, daghang salamat, maraming salamat. At sa FB Live, si Kasanggang Hernan Uribe. Para naman sa Kasanggang News Update, nariyan si Kasanggang Arvin Enriquez. At sa Research, nariyan si Kasanggang James Banyaga. Ako po naman ang inyong lingkod, walang iba kundi si Kasanggang Injemar Camonias. Dito naman sa nag-iisang programa, ang programang nakapagpapalusog sa atin, ang programang Kasangga at Kalusugan. I love you all. Kasangga at
0: Kalusugan. Kasangga at Kalusugan, tungo sa isang malusog at responsableng mamamayan.
3: Sa OK FM Diet, OK ka, the best ka.
4: The new OK FM.

0: OK 가
1: 오키나니
2: Narito na ang programang Wellness is Happiness. Mga kaalaman ukol sa kalusugan ng katawan at kaisipan at pagpapaunlad ng kaanyuan para sumaya ang buong pamilya. Hatid sa inyo ng multi-awarded host at doktor sa linya ng alternative medicine, si Dr. M.
3: Hello po mga ka-wellness, maligayang buhay po sa ating lahat. Muli, ito ang programang Wellness is Happiness. Hatid po sa atin ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Ang kaming nagtataglay ng purong katas ng malunggay, guyabano, mangustin, agaricus, blase, moril, mushroom at syempre barley grass. Wala po itong asukal dahil imbis na asukal ay stevia po ang ating sinangkap. Ang Best Cafe mga ka-wellness ay napili ng Golden Globe Awards bilang the best organic herbal coffee sa buong Pilipinas at ito po ay napili na rin ng National Customers' Choice Annual Awards bilang the most outstanding herbal coffee mix sa buong Pilipinas. Lagi ko pong binabanggit yan ha, kasi alam ko mga ka-wellness na sa inyong pagkakape ay gusto nyo pong masulit ang inyong pagkakape ha. Yung benepisyo maliban po sa masarap dapat ang lasa, relaxing ang aroma o yung amoy ha. At syempre higit po doon dapat po yung benepisyo mula sa mga sangkap ay talagang pakikinabangan ninyo. Syempre yan po talagang hinahanap nyo sa kape, lalo na kung herbal na kape ang inyong iniinom ha. At para masulit ang inyong pagkakape, kaya ko binabanggit na ang Best Cafe ay maraming beses na pong pinili o tinanghal bilang pinakamahusay, pinakamagaling na herbal na kape sa ating bansa. Para, syempre, kung magkakape kayo, doon kayo sa sigurado. Doon po sa kinilala bilang pinakamagaling, pinakamahusay na herbal na kape. Ha? At ang isang magandang balita pa, mga ka-wellness, syempre, ang Best Cafe po na natiling presyong makatao. Kahit ngayon na panahon ng krisis, nagtaasa ng presyo ng mga bilihin. Ang totoo niyan, maraming herbal na kape ang tumaas na po ang presyo. Pero ang Best Cafe, hindi po kami nagtaas ng SRP. Nananatili ko doon po sa dating presyong makatao. Ha? Kaya po doon sa mga tindahan, ina-advise po namin kayo, wala pong increase sa presyo ang Best Cafe. Kaya sana, ibenta po natin ang Best Cafe sa dati niyang presyong makatao. Dahil hindi naman po kami nagtaas ng pasa po ng presyo sa mga tindahan na natiling ganun pa rin ang ating SRP. Siyempre, yan po ay isa sa mga palatandaan ng pagmamalasakit ng Best Cafe sa atin pong mga kapwa. Ano? Kumbaga, sulit ang pakinabang sa pagkakape. May enjoy nyo yung pagkakape, yung benepisyong nakukuha nyo sa Best Cafe na walang karagdagang babayaran. Dahil ganun pa rin ang ating SRP, ha? Yan ang Best Cafe, mga ka-wellness.
4: Mga mister, gusto nyo bang laging abot-langit ang ligaya ng inyong misis?
5: Siyempre naman.
4: Mga misis, gusto nyo bang laging malakas at ganado ang inyong mga mister?
6: Wow! Gustong gusto ko yan!
4: Ipinakikilala, Best Cafe Black! Nagtataglay ng Tongkat Ali, Macaroot at Jensing. Na mga ito ay kilala sa buong mundo na malaking tulong upang lalong maging malakas, digasin at tatagal si mister sa alam nyo na.
5: Honey, maaga patulugin yung mga bata mamaya gabi, ha?
6: Best Cafe Black? Pwede rin sa akin yan dahil hindi kita susukuan.
4: Makakatulong din ang mga sangkap nito para lalong gumanda ang inyong kalusugan at maiwasan ng maraming karamdaman.
5: Healthy na.
6: Pampaligaya pa.
4: Aprobado ng Food and Drugs Administration.
5: Basta may black.
6: May balak.
4: Mabibili sa mga butika at supermarkets.
7: Ako si Rex Bautista ng Bacoor, Cavite. Dati nahalata ko na unti-unting naglalagas at numinipis ang aking buhok. Kaya noong sinuggest sa akin ng aking kaibigan itong era shampoo, agad ko itong sinubukan. Aba, effective nga. Unti-unting nawala ang paglagas ng aking buhok at kumapal pa ito. Mas mura pang di hamak kumpara sa ibang hairy group shampoo.
8: Era natural organic shampoo formulated with mineral scrub helps prevent dandruff, thicken and strengthen hair, regrow and restore hair and reduce hair fall. Era natural organic shampoo available in supermarkets and drugstores nationwide.
3: At syempre, bago ko talakayin yung magandang topic na naihanda po natin ngayong araw na ito, ha, eh muli, pinapakilala ko sa inyo yung iba pang variants ng ating Best Cafe. Yung binanggit ko kanina, yung Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix, yan ang ating original blend na higit 12 taon na pong nangunguna at number 1 sa maraming probinsya sa ating bansa. Syempre, nandyan din ang lalong pinatindi, lalong pinasarap, lalong pinarami ang sangkap, ang Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee with Herbal Mix. Nandyan din ang Best Cafe Black 4-in-1 Coffee with Herbal Mix na may mga sangkap naman na napakaraming benepisyo sa kalusugan, lalo na po ang dagdag energy, dagdag stamina at dagdag gana, lalo na po sa mga mag-asawa. Ha? Alam nyo na ang ibig kong sabihin. Basta may black, may balak. Yan ang Best Cafe Black. At syempre, ang Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix na nagtataglay ng mga sangkap na tulong para tumunaw ng ekstrang taba sa katawan para ma-achieve mo ang tamang timbang, maarating mo po ang mas magandang kalusugan, maliban pa ma-achieve mo ang pinapangarap mong kaseksihan at kamachuhan.
0: Pare, pare, may bago! May bago!
1: Bago?
0: Oo, may bago!
1: Anong bago?
0: Bago ang Best Cafe!
9: Introducing Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pinahealthy, 18 times more nutritional value.
10: Nag-level up?
9: Dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients. Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
11: 18 pesos lang per sachet.
12: Still available. The original taste of Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. 13 pesos lang per sachet.
13: Bilang isang empleyado na maghapon na nagtatrabaho,

0: interviews ay masyad sa uwi na aking kapartner sa ginhawa. Ako si Jimmy Viva ng Dumaraw Gapis na nagpapatunay na talaga ng mahusay ang Q-Side.
1: Q-Side Massage Oil, mayamas katas ng luya, sili at grapeseed. Nakakatulog na mapawi ang sakit ng katawan, sakit ng ulo, pagkahilo, kagat ng insekto at mapabuti ang blood circulation. Q-Side Massage Oil, mabibili sa mga butika at supermarket sa inyong lugar.
2: Mga ka-wellness, syempre ang Best Cafe aprobado ng Food and Drugs Administration, rehistrado sa Intellectual Property Office at Halal Certified. Available sa mga butika at supermarket sa inyong lugar, ha? Pero bago ko po tuluyang talakayin ang maganda po nating topic na nakanda ngayon, syempre, saktong-sakto po ang Best Juice Brand 10-in-1+1. Mainit ang panahon na delikadong ma-dehydrate. Eh syempre, maganda yung umiinom kayo ng juice para po hindi kayo ma-dehydrate. At the same time, pakinabangan nyo po yung sustansya ng mga sangkap. Ang Best Juice Brand 10-in-1+1 kasi napakasarap na juice na nagsasangkap ng purong katas ng mga gulay at prutas. Napakalaking tulong po nito sa kalusugan ng tao, lalo na po doon sa mga mahirap pakainin ng prutas at gulay. Yung topic ko ngayon, nakaugnay dyan sa prutas at gulay, mga ka-wellness, ha? Ang Best Juice Brand 10-in-1+1 pang buong pamilya, dahil ang isang sachet nito, litro pack na, 28 pesos lang, murang-mura pang buong pamilya, at napili ng Golden Globe Awards bilang the best organic herbal juice sa buong Pilipinas.
3: Heto ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1+ Powder Drink Mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
4: Ako po si Liza, isang nursing student at mahilig uminom ng juice drink. Ito po ang gusto ko na inumin kapag ako ay kumakain. Ang napili ko ay Best Juice dahil napag-alaman ko na may mga sangkap na gulay ito na makabubuti sa aking kalusugan kontra sa mga sakit ngayong panahon. Napakasarap pa ng Best Juice dahil sa mga extract ng orange, talandan at guyabano na aking paborito. Kaya sa mga pako-estudyante, Best Juice na rin ang inyong inumin. Masarap na, masustansya pa.
3: Best Juice 10-in-1+ Powder Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines.
2: Mga ka-wellness, nagbabalik tayo sa ating programa. Meron po kasi tayong texter na nagtatanong kung ano raw po yung maipapayo ko na kombinasyon ng pagkain araw-araw na pampahaba ng buhay. Noong mga nakarang araw, literal po na pampahaba ng buhay yung mga tinalakay ko, ha. Kumbaga, dudugtong na maraming taon sa buhay natin. At ngayon, napakaganda nitong katanungan po ng ating texter, mga ka-wellness, ha. Kailangan kasi, syempre, sa kinakain natin, balanse. At ang totoo niyan, mga ka-wellness, malaki ang kinalaman ng ating kinakain sa haba o ikli ng buhay natin, ano, sa kalusugan o karamdaman na pwede po nating ma-achieve. Kaya dapat maging maingat po tayo dyan. Sisimplihan po na lang ang pagtalakay na tinatawag po na balanced diet. Yung balancing pagkain, mga ka-wellness, ha? Imagine niyo yung inyong plato. Hatiin nyo po yan sa apat. Kumbaga, hatiin nyo sa gitna, then hatiin nyo pa ulit sa gitna. Parang pizza lang na hinahati. Pero this time, hatiin nyo po sa apat. Merong tiga-apat na 1/4 na space, di po ba? Para simplihan na lang natin. Yung 1/4 doon, ano, dapat ganun lang po karami ang kanin, mga ka-wellness. Kung kayo ngayon ay marami po ang kanin na kinakain ninyo, ha? Dapat pa nagkakaedad ang tao, unti-unti na po yung binabawasan. Hanggat maaari nga, as early as possible, ma-achieve natin na 1/4 ng ating plato, yun lang po talaga ang kanin. Baka sabihin nyo sa akin, eh, Dr. M, magugutom naman ako. Hindi, kasi 1/4 pa lang ang nilalagyan natin na laman. May tatlong 1/4 pa. Doon sa isang 1/4, mga ka-wellness, yun yung parang pinakaulam po natin. Pwede po yung isda, pwede pong manok, ano, basta walang balat. O kaya karne, basta walang taba, ano, mga ka-wellness. Yun, mas magandang ganun, ano. So yung 1/4 ay kanin. Yung another 1/4, mga ka-wellness, pwede yung isda, o kaya karne na walang taba, manok na walang balat, o kaya itlog, mga ka-wellness. Doon sa kanin, mga ka-wellness, baka sabihin nyo, kanin lang ba ang pwedeng ilagay doon? Pwede rin po yung mga pasta. yung mga ibang pagkain na source ng carbohydrates. Pero wag naman na 1/4 pasta, 1/4 kanin pa. Kumbaga yung pasta at kanin at yung iba pang carbohydrates, doon lang pwesto, doon nyo lang pagkakasyahin sa 1/4 mga ka-wellness. Yung another 1/4, doon na po yung isda, karne o kaya manok basta walang taba o kaya itlog. Yung another 1/4 dapat po gulay po yon mga ka-wellness, okay? Rich in fiber, napaka-importante po noon sa kalusugan po natin. At yung huling 1/4, yun po doon ilalagay ang prutas. Hindi kailangan maging mamahaling prutas niyan. Saging lang, pwede na po mga ka-wellness. Ngayon, nasa sa inyo na kung anong prutas ang pwedeng ilagay doon sa another 1/4. So, puno na po yung ating pinggan. 1/4 na kanin o kaya pasta o kaya ibang carbohydrates. Ano po? Macarbohydrates sa pagkain. Yung 1/4, yun yung source ng protein. Pwedeng itlog, isda, karneng walang taba o kaya manok na walang balat. Yung another 1/4, gulay. And then yung another 1/4, prutas, mga ka-wellness. Pero paano po yun kakainin? Alin ang uunahin, ha? Ipaglilingkod ko sa aking pagbabalik.
1: Ikaw ba ay sakitin? Malamang, ikaw ay may mineral deficiency. Ayon sa mga pag-aaral, ang kakulangan sa mineral o mineral deficiency ang pinakaugat ng maraming malalang karamdaman. Para ikaw ay gumaling sa sakit, dapat ay kumpleto ang mineral sa iyong katawan. Best Caps Mineral Food Supplement. Nagtataglay ng mga purong mineral tulad ng magnesium, manganese, iron, iodine, copper, chromium, selenium, silica, potassium, and zinc. Best Caps Mineral Food Supplement. 100% natural at aprobado ng Food and Drug Administration, kaya napaka-safe inumin. Mabibili sa mga butika sa inyong lugar.
5: Dati, ang bilis mag-oily ng skin ko, kaya siguro di ako nawawalan ng mga blemishes at pimples. Ang dami ko ng sinubukan ng mga facial soap and cream, pero walang pagbabago. Pero nung nasubukan ko ang Era Charcoal Soap, nawala ang magiging oily ng face ko. Naging smooth ang skin ko at bumata pa ang itsura ko. Ako nga po pala, si Juvie Tutanes, isang certified happy user ng Era Charcoal Soap.
6: Era Charcoal Soap. Detoxify, cleanse, platinum, enrich with activated charcoal. Era Charcoal Soap, revealing the most beautiful you. Available in supermarkets and drugstores nationwide.
2: Okay, tuloy-tuloy tayo sa ating programa. Mas maganda na doon sa apat po na nakalagay ano, sa ating plato, ang una nyo pong kainin ay ang prutas. Hindi po yon dessert. Mas magandang ituring nga po yun na appetizer. Una nyong kainin ang prutas, pero after nyong kainin yung prutas, magpahinga muna, ibig sabihin mga 20 minutes. Bago nyo po kainin yung natitirang tatlong 1/4 pa sa plato. Pwede na po yun na sabay-sabay yung gulay, yung isda o karne o manok, tsaka yung inyo pong kanin o pasta. Pwede na po yung sabay-sabay. Basta unahin po yung prutas, then 20 to 30 minutes after, saka nyo po kakainin ng sabay-sabay na parang normal na pagkain yung tatlong 1/4 na natitira mga ka-wellness. Okay po? Again, hindi kailangan maging mamahalin yung laman ng inyong plato. Basta yung mga sinuggest ko, yan po ay napakalaking tulong para maging balanse ang diet, balanse ang nutrisyon, ano? Literal yan na pampahaba ng buhay at pampaiwas sa maraming karamdaman. Maraming salamat po at maligayang buhay sa ating lahat.
3: Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik. Abangan ang mga susunod na programa ng Wellness is Happiness.
7: Gusto ko, okay ka.
8: Okay ka? The best ka.
9: Okay FM 985.
8: Okay nga ni.

0: ka.
1: Ladies and gentlemen,
2: gusto ko, okay ka.
0: Okay nga ni
3: 98.5 KOKFM. Hi, I'm Christine, a student and sweet 16. Ako ay lalong gumanda dahil sa ERA.
4: Hello, this is Paul. May 10,000 foggy points.
5: Kilabot ng mga dalaga dahil sa ERA.
6: At sinong kulabot, Fesh? Hindi ako.
7: Makidistro.
6: Sarang walat.
8: At parang vatang-vata.
6: Dahil sa ERA.
3: Goodbye, pimples. Hello, admirers. Ako ay talagang pumuti at kuminis. Kutis artista. Dahil sa ERA.
9: ERA, 3-in-1 soap. Enriched with arbutin, glutathione, and koji. Ang tatlong ingredients na kilala sa buong mundo na napatunayan sa mga laboratorio na siguradong tulong para lalo kang pumuti, kuminis, at gumanda.
10: Ako si Salvador. Sa gabi ay...
11: Si Salvi na. Malatyosa, ang ganda. Dahil sa ERA.
9: ERA, 3-in-1 soap. Aprobado ng Food and Drugs Administration. Mamibili sa mga supermarkets at butika.
12: Mga kasangga, akala nyo tapos na? Aba, hindi pa! Dahil ang J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premo Season 4 Extended! Oo! Tamang narinig ninyo! Mas pinahaba! Mas pinabongga! Mas maraming pagkakataon para manalo ng mga pa-premyong siguradong magpapasaya sa inyo! 20 winners ng tag 20,000 pesos! 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos! At siyempre, ang grand prize! Isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos! At hindi lang yan, may isang lucky store partner pang mag-uwi ng 100,000 pesos! Kaya't huwag palampasin dahil extended na. Mas marami pang araw, mas marami pang entries, mas marami pang chances para maging winner. Para sa official date ng Grand Raffle Draw at iba pang detalye, tutok lang sa inyong paboritong radio station, sa programang Kasangga at Kalusugan, at sa Mark Cafe Official Facebook page. J-Mar, Todo Panalo at Magka Premio Raffle Premo Season 4.
13: Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy!
14: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Gusto ko, okay ka.
3: Okay ka, the best ka.
1: Okay, FM 98.5.

0: ako, okay ka.
1: Okay ka? The best ka.
2: Okay, FM 98.5.
1: Okay nga ni.
3: Heto na ang programang Gabay sa Kalusugan, hatid sa atin ng eksperto at pinagkakatiwala ang doktor sa linya ng alternative medicine. Kilala at tinatangkilik sa maraming rehiyon sa Pilipinas, multi-awarded at pinarangalan maging sa ibang bansa, si Dr. M. Dr. M.
4: Maligayang buhay po sa ating lahat at maligaya ko pong ibinabalita sa inyo na meron na pong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Ito po ay nagtataglay ng alingatong roots, ampalaya, L-carnitine. Siyempre wala po itong asukal dahil stevia po ang ating sinangkap. May sangkap din ito na masarap at kakaibang lasa ng kape at ang ating paboritong creamer. Ang Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Sa puntong ito ay nais ko pong talakayin sa inyo kung gaano kahusay ang isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green. At eto nga po ay ang alingatong roots. Ha? Alam nyo po ba na ang alingatong roots ay mayaman sa antioxidants? At lagi ko pong ipinapaliwanag na pag mayaman sa antioxidants ang isang bagay na kinakain po natin, makakatulong po yan para maiwasan ang mga chronic diseases. Tulad halimbawa ng diabetes, high blood pressure at ang sakit sa puso, ha? Kaya ganun kahusay din ang alingatong roots, mga ka-wellness, na isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Maliban doon, mayaman ang alingatong sa mga properties na tumutulong para lumakas ang immune system. Tandaan po ninyo, kapag malakas ang immune system ng tao, yan ang ating natural na panlaban, laban po sa iba't ibang karamdaman. Kapag pumapasok po sa atin, halimbawa ang iba't ibang viruses, bakterya, ano po, parasites at fungi, ang unang depensa natin dyan ay ang atin mismong immune system. Kaya dapat malakas ang immune system nang sa ganon, hindi tayo basta-basta tatablahan ng iba't ibang karamdaman. At kung sakaling magkasakit tayo, mas mabilis po tayong gagaling pag malakas ang immune system. Ha? Ang alingatong malaking tulong din para sa ating digestive health. Tandaan ninyo ha, kahit gaano kasustansya ang inyong kinakain, kung hindi naman maganda ang digestion, hindi rin po nasusulit yung sustansya ng inyong kinakain. Kasi kapag tayo'y kumakain ng anumang pagkain, yung sustansya po niyan ano, ay pakikinabangan lamang ng katawan kapag maganda ang digestion at maganda ang metabolism. Sa isang bagay na yan, makakatulong din ang alingatong. Dahil ito po ay nakakatulong ano po, para gumanda ang digestive health at maiwasan yung bloating, ha? Okay, yung parang punong-puno ng gas, ano, yung tiyan mo, yung indigestion, yung hindi ka basta-basta matunawan, maging yung constipation. Eh yung constipation, kapag irregular ang bowel movement mo, ibig sabihin ay hirap kang dumumi, ano po, hindi rin na ilalabas ng katawan yung mga waste at toxins na dapat ilabas ng katawan para maiwasan ang iba't ibang karamdaman. So kapag maganda ang digestion, kapag maganda ang metabolism, may iwasan yan yung bloating, yung constipation, ano, at ang sustansya o nutrients mula sa ating kinakain ay madidistribute sa buong katawan. So ganun ka-importante na maganda ang digestion, maganda ang digestive health. At dyan, isang bagay pa yan na pwede po tayong matulungan ng benepisyo ng alingatong roots. Maging yung ating mga buto, ano po, at ang ating balat, ano, ay natutulungang pagandahin ang kondisyon sa pamamagitan po ng alingatong roots. Eh, palibasa, mayaman sa antioxidants, pwedeng magdulot yan ng magandang itsura, mas magandang appeal ng iyong balat at pampatibay ng buto. Tulong din yan para maalis ang mga pananakit sa katawan, ha? Dahil ang alingatong roots mayaman sa anti-inflammatory properties at meron din siyang natural antibiotic properties na nakakatulong para maiwasan po ang infection. So ilan lamang yan sa mga benepisyo ng alingatong roots. At ang alingatong roots, isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
3: Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa programang Gabay sa Kalusugan ni Dr. M. Muli nyo kaming samahan sa mga susunod naming programa tungo sa mga kaalaman sa pag-aalaga sa kalusugan.

Ahoy! Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Magandang umaga, Bicolandia. Good morning, Daet Camarines Norte. Ay, pasensya na po ha, medyo may na tayo nakapag-check-in sa ating programa. Buti dito ako nakapag-check-in, hindi sa iba. May nasikasa tayo early in the morning. But anyway, maraming salamat po sa pagtutok sa programang ito. Ito po ang OK sa Morning, kasama po walang iba. Ang inyong Kuya Billy sa radyo, Billy Banana. Maraming salamat po. Ay, by the way, today, ano ngayon ha, may mga nakita akong post. Ngayong araw na ito is Marvin Agustin Day. Okay, ba't kaya naging Marvin Agustin? Ha? Bakit naging Marvin Agustin Day? Ha? Bakit kaya? Alamin natin. Dahil today is August 10. Agustin. Marvin Agustin. Okay, good morning everybody. Ay, maraming salamat kay Soy, ang aking technical partner ngayong araw ng Lunes. Panibagong araw. Panibagong linggo. Panibagong pagkakataon, mga kaibigan. Mga ka-okay. Yung mga nasa trabaho, yung mga nasa trabaho na as early as now. Wow, grabe ah. Nandiyan na kayo. Alas 8 ang pasok nyo, pero ngayong alas 7-9 ay nandiyan na kayo sa trabaho nyo. Wow naman. Dapat tularan ka, ha? Isa kang mabuting employee. You're a good employee. Dapat kang tularan. Okay, once again, welcome po sa ating programa. Ito po ang OK sa Morning. Yung may mga sundo dyan, yung mga sinusundo, sana all sinusundo, ano? At hinahatid sa trabaho. Ayan. At yung iba naman papunta sa kanilang eskwela. Good morning, mga kids. Good luck for today, ngayong Lunes. Kayang-kaya yan. Okay, that's email.

0: kaibigan. Nakakalbo ka na ba? Nalalagas na bang yung buhok? Maaaring dahil yan sa lahi nyo, sa stress o sa pagtanda. Gusto mo bang lumago uli at kumapal ang iyong buhok? Era Hair Regrowth Shampoo. Mayaman sa minerals, coconut and essential moisturizers na nalunod hanggang sa hair roots upang labanan ang pagkalagas at makatulong sa muling pagtubo ng buhok. Era Hair Regrowth Shampoo. Pinapalusog din ng mga sangkap na ito ang anit upang maiwasan o matanggal ang balakubak at gawing mas matibay, maganda at mas malusog ang inyong buhok. Era Hair Regrowth Shampoo. 298 pesos lang ang bawat 200 ml na bote. Kaya di hamak na mas mura kumpara sa ibang hair regrowth shampoo. Era Hair Regrowth Shampoo. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
1: Hardware materials ba ang hanap mo? At free delivery pa? Dito lang yan sa Atasan Hardware and General Merchandise. Kumpleto na, di kalidad pa ang lahat ng hardware materials. Meron silang promo sa lahat ng purchase na aabot ng 10,000 pesos. Free delivery na, presyong abot kaya pa sa Atasan Hardware and General Merchandise. Owned and managed by Adner and Rowena Atasan. Matatagpuan sa Dakulang Bulok, San Lorenzo Ruiz. Bukas na simula alas 6 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Atasan Hardware. Sulit na, dekalidad pa.
2: Tuhod, siko, baywa, aray! Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan. Sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na. Kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
3: RYC Appliances Trading, the pioneer supplier of air conditioning products in Camarines Norte, Camarines Sur, and Albay. RYC Appliances Trading gives quality and branded air conditioning units with proper installation and after-sales support. At RYC Appliances Trading, we have big discounts and free installation on split-type aircon. We also offer other appliances such as TV, refrigerator, washing machine, speakers, and many more. Come and visit us now at RYC Appliances Trading at Puruk 2, Barangay Lagon, near NFA Diet, Camarines Norte. Owned and managed by Ruel Yusa Canicula. RYC Appliances Trading, your air conditioning specialist.
4: Cool air, cool life. Feels like, ooh, lalamig at fresh.
5: Cool down.
6: Ngayong darating na Agosto, magaganap ang Ligtas Tigdas Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. Pabakunahan ang ating mga anak edad 6 hanggang 59 gulang o wala pang 5 taong gulang sa mga vaccination sites. Pumunta sa pinakamalapit na health center o sumangguni sa nurse at midwife sa inyong barangay. Magpabakuna para sa Ligtas Tigdas Bicol!
7: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silimarin plus multivitamins Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silimarin plus multivitamins Liveraid Pro.
8: Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Protection at tulong sa atay? Liveraid Pro. May Silimarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
10: Honey, tanda mo pa ba ang tipi-tapi ko na tinipi-tapi mo?
11: Siyempre naman. Diyan nga tayo unang nag-date, diba?
10: Alam mo ba na bumalik na raw ang tipi-tapi sa diet?
11: Talaga? Kailan pa? Saan?
10: Matatagpuan na ang bagong tipi-tapi sa San Lorenzo Road, Magang, Diet Camarines Norte. Bukas na para muling pagsaluhan ang mga paborito nating pagkain at alaala. Namiss ko yung homemade meals nila. Ensaladang pako, cream puffs, pati na yung mango ginumis at masarap na pancit isado na lagi nating ino-order noon.
11: Oo naman, at hindi ko rin makakalimutan ang kanilang mga baked goodies at mga lutong bahay na paborito natin.
10: Parang gusto kong balikan yung araw araw na nagsisimula pa lang tayo.
11: Tara na, honey. Gawin nating special ulit ang alaalang nagsimula sa Tipi Tapi.
2: Mahigit 2 dekada ng bahagi ng daet, ang Tipi Tapi ay muling nagbabalik upang ihain ang mga pagkaing minahal ng maraming henerasyon. Tipi Tapi. Balik lasa, balik alaala, balik tambayan ng pamilya at magkakaibigan. Tara na sa Tipi Tapi. Tipi Tapi, San Lorenzo Road, Magang. Contact number 0926-111-2084.
12: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
13: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalaala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Mga kasangga, akala nyo tapos na?
15: Aba, hindi pa!
14: Dahil ang J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4 Extended!
15: Oo!
14: Tama ang narinig ninyo!
15: Mas pinahaba!
14: Mas pinabongga!
15: Mas maraming pagkakataon para manalo ng mga pa-premyong siguradong magpapasaya sa inyo!
14: 20 winners na tag 20,000 pesos.
15: 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos.
14: At siyempre, ang grand prize.
15: Isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos.
14: At hindi lang yan,
15: may isang lucky store partner pang mag-uwi ng 100,000 pesos.
14: Kaya't huwag palampasin
15: dahil extended na,
14: mas marami pang araw,
15: mas marami pang entries,
14: mas marami pang chances
15: para maging winner.
14: Para sa official date ng grand raffle draw at iba pang detalye,
15: tutok lang
14: sa inyong paboritong radio stations,
15: sa programang Kasangga at Kalusugan,
14: at sa Mark Cafe Official Facebook page.
15: J-Mart, Todo Panalo at Magka Premio Raffle Promo Season 4.
16: Sa okay at ang dae, okay ka, the best ka.
17: Okay.

Okay, FM 98.5. Okay, kada beska. Magandang umaga, Daet Camarines Norte. Nag-almusal ka na ba? Abay, napaka-importante po nitong almusal sa atin para tayo'y malakas ngayong araw, buong araw, ano? Buong araw ng Lunes. Yan. At syempre, lunch. Napaka ano rin po niyan. Malaki din po ang importansya po sa ating katawan niyan. Eh, itong dalawang meal na to, breakfast and lunch, no? Minsan yung iba hindi yan nagdi-dinner, pero depende sa tao, no? Or light na lang, meal na lang kapag gabi, di ba? Kasi minsan ay nagkakaroon tayo ng heavy snacks. Basta, ang pinakapunto ko dito, na napaka-importante po ng breakfast natin, okay? Ano mo nang meron dyan? Basta magkaroon lang ng laman ng inyong chan para lalo kayong ganado at malakas sa buong araw na ito. Okay? At syempre, sabayan po ang pag-inom ng healthy at safe na kape. Yan po ang Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Kamusta po yung naging weekend po ninyo? Sana po ay nag-enjoy naman po kayo. At nakapagpahinga tayo Sabado at Linggo. Kaso yung iba, kahit Linggo may trabaho, no? May trabaho. Believe na ako sa inyo talaga. Pero kailangan din po natin magpahinga. Pahinga din po, no? Get some rest. Most especially during weekends. Yan po yung pagkakataon na nakapagpahinga tayo. Sa mga nagtatrabaho po dyan. At syempre, ayan, nagbabantay po ng tindahan. May kainan. Ano man po ang ating negosyo. Sige lang po. At huwag kayong mawala ng pag-asa. Babalik po ang inyong mga suki ngayong umaga. Ngayong araw na ito, no? Okay. At yung mga nasa biyahe po ngayon, ingat-ingat lang tayo dahil ang aksidente po talaga biglang dumarating sa hindi nating inaasang pagkakataon or oras, di ba? Kaya kailangan po yung mag-ingat tayo, lalong-lalo na po yung mga nagmamaneho po dyan. At kayo naman po mga pasahero, mga passengers po natin, mga passenger princess, kailangan po maging alerto tayo. Palagi pong magmasid sa kapaligiran at inyong pakiramdaman ang sitwasyon, di ba? Para iwas tayo, makaiwas sa anumang hindi inaasahang bagay, di ba? Ay, maraming salamat. Tayo po ay sama-sama dito po sa ating programa. Ito po ang Okay sa Morning with Billy Banana. You guys enjoy the rest of your Monday. Good luck po at ingat-ingat lang tayo. Dahil life is so short, di ba? So make the most out of it. Pangalagaan at dapat maging makabuluhan ang ating buhay dito sa mundong ibabaw na ito. Sana po'y okay na okay tayo. Tutok lang sa Okay sa Morning with Kuya Billy.

0: FM 98.5. That's best music. Okay ka, the best ka.
1: Oy, un minuto. Un minuto. Ibig sabihin, 1 minute before we hit 8 o'clock in the morning, alright? Before I pause for a break, batiin ko lang dito sa public market. Diyan po sa public market ng Daet. Daet Public Market. Good morning po sa inyong lahat. Yung mga, may mga stalls. Depende po kung saan section kayo dyan. Sa meat section, fruit and vegetable section. Dyan sa may mga longganisa. Kung saan-saan ang mga tindahan natin dyan. Yung mga vendors natin, good morning. Mabuhay po kayong lahat. Sana maging okay po ang ating paninda ngayong araw. At yung mga nasa kainan, yung mga kumakain po ng breakfast, ay very good. Sana all na kumakain na po ng kanilang almusal. Ako mamaya pa. Mamaya pa ako kakain ng almusal. Okay? Dahil may trabaho pa tayo. Ayoko yung ano. You should actually, bawal po kumain sa loob ng booth namin habang nasa programa. Kasi iniiwasan natin lang gamin yung mga gamit natin dito. May mga makukulit pa namang mga langgam. May itim. Diba? Ang kukulit yung mabibilis yung mabibilis na mga ano, na mga itim na langgam. Ang kukulit nila eh, no? Ang dami pa naman. Hindi mo basa-basa maliliksi sila. Kaysa dun sa mga pula. Pero yung pula naman kapag kumagat na ako, wagas. Okay, good morning to all the motorists out there. Yung mga travelers po natin, ingat-ingat tayo sa biyahe, guys. So, pero alam niyo ba na nakakapag-relax ang pagbabiyahe? Yan. Yung nag-road trip ka, nakakapunta ka sa iba't ibang lugar, abay nakakapag-relax po yan ng ating isipan at ng ating katawan. Okay? So magbabalik pa po ang programa sa ating third and final hour ng OK sa Morning. Kasama po walang ibang inyong Kuya Billy sa radyo, Kuya Billy Banana.
2: OK sa Morning with Kuya Billy.
3: OK sa Morning with Kuya Billy.
2: Let's